makoma abo na ekusa se fan na mani apa madua ne die so ma pinisi ni nti mino mpafem fami widim meti se esre so na ntwinuma ma yesa amamfo so patuo misri pe meti sa patu pra ononku si edan atifi da bu nyina matamfo bo me ahohora wan bo me so dam de me ye ntanka na medi so se aduane na medi esuma frama no niem enna mo bufuo ni wani breso nti na oma me so watumi atwene minati se sunsuma etwa mu na medi mikusa se fan na wawura de de wo hoda na won kaye kodua won totoa so nyina so ube sori abegunu si omobo ne bra esesa odum no ni ne bra na du na won kwa wona bo ho akoma na won yem hyehye won ni mfuturo ho na mamma imbesuru ewurade din na asase so ahemfo nyina esuru wani monyam se ewurade achichire sion woyi ne ho adi nani monyam mu wadan nani achire onni bi mpaebo na wa mpo mpaebo wo betwere yei amenchirima na oman a obobo won no beyi ewurade aye so afiri ne suru kronkron ho abre nani ase ahwefom ewurade firi suru na ahwe asase so betie apochirefo apinisie nwa sane owuoma nwa bo urade din sion nwa kana ye Jerusalem da aman bebom agbagbo ho ano ni ahini yesu obesuma urade wa gumi tumi mu okwan mu watwa me naso mekase menyankopon mumi nnemu mfame umfie che kodura wonto atoaso nyina aso tete ntre de na ohya asase ase na osro ne unsa na odwuma eno de ebesei na odi otim hoda wonyina besu satade obesachire won satade no asachira na woni wa na wonfie nsada wonkoa mabetenase na wasefo atim wanim